0: ni nancheshe, tisini, tisini, shitanganengu, salasini na tano. Karibu kushkola, shpundishu tangodi nkanyi mpemba na shabaya kulata uomba mwana vano teku njipa, papagwa, mushilambo, shapai.
1: Saudi vida, Saudi vida.
0: Lanyi angu mduli, mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu, shidikidiki nyenda. Mwari katija, angu amini eti aweni shuru utisha kulepa, akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oyu mulundi luetu pepi hapa.
2: Omar, Omar, dimindi dioe, vinu vidikidiki vinava, bikumene. Medi akulundi luwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie, na mene kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, ndinyuashwa, na wako kuwa kudabukanga Omar. Kuvuka nao mulundi kutadia kuida nao maluele.
0: Oh, ambi dimanya nyangu abuduli.
3: Na panelo?
0: Ambi ulota ngoulile, medi atuteka mudiundi, miutwe makadya, andivaila wakode, au kutalipande serteza. Kutinga maluele, kenga kualisha na shipindupindu.

0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shabuni. Baye mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi au vini vetakataka. Njo mana indituwa ila tunavangimedi makono na shabuni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila tunavangimedi makono. Tukanava kulia na patukamulanga vya kulia. Tunavangimedi makono tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono tukauma kusho badae ya kuliputanga liuva. Patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono badae ya kuwa kamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, uliposha lelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, waposhela vadioko, UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Makungeli Junior Nelo ankopagwa pametambo. Nangu Juanwe Ernesto Nkapoka kukandianga kwa chipindi. Na wako mbodi kenga undigwa mchipindi chimadilike. Kuvenetete wako mwee davajugwa kuhishirikari pakolota balunde melugu uvye kudivilila diajari mudibalabala. Bayi wetu Nelo, tunkwida na omajibu la mwenchadolo wa idistritu ya kumweda Atanazu ya amba.
1: Pakulota kumali dedi ajali, tuvena dindila dioi na meni takigwa kutumika. Na dindila ditakigwa wetu uti tungani, tutumili dindila kinga adudia kupungu di ajali. Ndila itandi kinga nditangola panyuma, tunkukanyi leadership shkola. Shakulipundishida kutukusha magari, kulipundishida kutukusha dimota. Mashini shoshoshi ila kutenda shana shinkwaluka na lipundisho. Ulipundishi ndi paumanya mwashi mkutendela. Kutukusha magari, kutukusha dimota, nishini shakujua na meni. Kanjiva pali watukusha dimota miaka na miaka bila ajali. Pali watukusha magari miaka na miaka bila ajali. Kanji vioivi mkwaloka na kulipundisha. Kukalipundisha kuna manye pashipo kukamula mwashi mkukamulila. Ndimana shenu standi hapa tunkukanyilidia tuvina vikola vya kulipundishidia magari na dimota. Shenu shambili wetu pakulota kupungula di ajali mkwaloka na kutunga mana kwetu wetu kinga tuvanu. Nikatangola kutunga mana ni nkuvala nganga kuva shana kukumbu kila shana. Paupata shombo shakutukusha ligali mota daskeli. Takigo manye kudoni waku mupali mauna wanela shana kanji kutuala masalo oye. Napenelu takigo shipagu shombo shakukuposhela iwanedi yako pakulota kupungula masala unatuala kuwena shiluta fulani. Kanji unapunda niangi na meni, yani mtima unakupupi na meni kupunda nianga iwanedila. Tenda umanya kudoni, nikawena kushi akaumilila munu shingangala.
2: Namanya mwashi mwakwapela.
1: Nikakode lipondo, namanya mwashi mwakwapela. Nikakode nandi undilala, pashini panji unapita kila liduva, apave nandi. Kanji kukupita mepo kugwa nandi kala. Waku kaloka kuku yani undiligiana meni ukode nandi shingangala undilala napende unadi uya. Mapala nikakode nandi.

0: kandi na ulula kunga buleke panelu wena shana unaponde ni angena meni kuwe na kula masho mbuasho upatidili pakulota kukupwa shena iwanedi na momo pakulota kupungula diagiali umunu takigo ulipine nelu mili wangu veshana wakati unji umunu nkulula kuma pangandi umuti nkukupwa teka na kumanya kudu umuti na mili nkukupwa teka napena unapagu wakati unashushukanga umunu panju kukudimba kumeo kwa loka na kukwateka muti na mili na panelo ukalimanya kudo nangu nelo mpaka tuweke shana kunjugwa mujo nangu nkupashela ngutukusha mmota mwa muligale mnguka kushinjiro pakulota nyamanyi kukakudimba kumeo wakupo shombo shwe na mujo haipali tatizo liolioe ukalimanya kushido nangu nelo hapa ndikumbi ila kukotu na shema kulamba kudo ndilamba padiki Papa alimatangu kudonangu, hata nikakumbila, shpari changu na jopu.
1: Waku. Rangi doni nalimanyangirila.
0: Nalimanyangirila. Ukanguona kudondi ambalo waku nguviki la vi njilo. Shavio nguviki popa njilo, baina hama nalimanyangirila. Mene, ukaliona kudoni undila amba, unakamu ulishombo, isha kuwa nela. Lekako, na momo, unakumbu kili kudoni pakulota vangu manyi kudonangu na manya kutukusha shombo. Takigu ngutu, mshina mene, mene, wena shana shana pakulota kishindili ide maisha lako. Na panelu, momo pakulota kupungula diajiali, takigu dibalabala dietu divishana, kanji dibalabala dietu dinava shana kwa kuvika matuta lala, lala shama anga dilomba, shinuashe shinkulula kukakova mwa wa ufukala wetu wa mekuwa na njuluku pamuna vini vini vetu kaulula kutenda shipajielo kanji kila munu akalimanya kudo shumbu ya shinangu ndi shuma pakulota shingupashe ilikuwena hii shingueni shanao yani shingutumi shanao meni nangu ngutumi shanao kuwena mongola tenangu yani kwa shana vini viwena mene tunashililide diajali diwe tunashililide pakulota dinaumilile yoni shikumeni na mene pakulota kupungula diajali wetu tuveni tuloli na mene mwashima kuwanela tuloli na mene wakatishani wakuwena tuloli na mene ndikumbila nkukumbidile natukushi tuloli na mene balabala yangu ukai nikakode nandi undila ala dipondu na ulula kumunga breki pakulota na guange yani na mene dinganu nganudi yetu dinatade kupungula diajari mwatu nkuluku vika matuta lala dilomba dila kanji junji ankulula kumbile na anoni ndawashe manga ilomba anona matuta lala junji vanji wankutumila viku shuma mota kushuma ligari bai kuna ngodewi kudoni vatukusha doni bai na kulijela mnjilo mbalabala anamanya shinu dishiria di mbalabala ukakode pa malakanuko watenda dashi pakulota kupita kanji vinu injawi nkwala kela kushikola ndio maana tunkukanyilidia tuvinao vikola
2: waveleta nazo amba nchadolu wa distritu ya kumweda wa manyi ya milugu vya kulunda shikola cha kulipondi shide mituka kutukusha vanemba vanu kuwena shana na ishaba ya kulota kupungula vitendo vya diajali na vinji ishipindi ya shinelo tunkula kela pambodi João Ernesto Nkapoka pamo na mama Kongeli Junior. Tunkulambalela pakopagwa shalumo na wako nelo.

0: Eh, mune ira nyu ithela ibona pele.
1: Mukiswa mhemulu pali aketu, niyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Nkino lela ni siri sahu. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosuweli hani mirera. Sintunea.
1: Ege kai.
3: Ayo, okay kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Uroka la wira, amara karimu emelela, ninokana na manewani, iguha ikina, ikinona mota watu mayole nkitimeni ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, mundi paka mashinda ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso tena kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika ni sumana.
3: Etu. Ngaruhani parathe mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yoguma mira vola. Mubawe mwatele worere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yoguma naka laikiti. Ipiriru kwa samuja kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: ikipa tingupemba ntekwaya unyekela chia mashekene anyekela chini pembinya kosta tsolo unyekela chini baia
1: simane paraka
0: wakukane rakwantela kruvente na rwena vaholo na mwakela moyo mwira pira pa ni shalto na ferro fiar ona kala na rwena vaholo pira ngalu kholwate ngalu khalishani nosa minuto junjar hi etiopia dite mayamba na ale pela wira mali hi mpira dite mayamba na ale pela wira mali hi mpira wakuvya na mwakhela pane ahwalu mara mono assistente unite sen wakuvya na mwakhela pane kama na Victor Mayamba na wona wopo pihi baliza na mwakhela Shelton Shelton wakuvya na rwa baholo ni bana apita hopi kwa municipal yo pemba hopi yo mwisho farra vyaro na kalazer asu se sot kutuba mpira mocha Nesalo kurona matiwira ni wile kama funtse Gabriel.
1: Okale kurona kana Seradolfo, kurwela ka hina jopala wera. Wiwe ke mafunti hina wetu yonelelia ya wo minutu chenejenya tuswini numala utwema sosisan sportivo pempa mbira mocha wo hakulelia wa pimana cha wikuru ni ferroviari ona kala igolu mocha yela ivrihie ni iurani 16 horas y 43 minutos 4 horas 8 minutos arbaini na miraru

0: Eh, muni renyi uyithela ibona bini?
1: Mukiswami he mulupa liyagetu, niyo kaphavela pahe suwele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Kore rosiva.
0: Nkino lela ni isiri sahu. Mukumeva hiyo.
3: Mwala nietu, ngarwani wa mirabo. Miyo kinimo suweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera, Yohana ubahaniwa.
1: Kwa shukuru pipi, oroka la wira, ama harakarimu emelela. Nino kana na mwanewani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namusu ote na kato ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratreni. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilili oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika ni sumana.
3: Etu. Ngaruhani parathe mosa. Oni kaweli wa mhusi mosa wehopa yowuma mira vola. Mubahe mwati loore rela wawiena. Akuse ava hama rawe ni anaweto.
4: Mukuore hopa yowuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpende.

0: nkiwe ke baba ma ke na nya mo tata ni sapang
1: chomo ba mo amana ka wana achuela ikontha unya wa matata ni tiorera kuwachira uhiponya ureta uharia ikolera ni ireta chikina kucho wapiacha
2: vanova wakati ni wahale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala umkwanya mwanama wala tuna itwene tu ni womala ukotomola wala tuna witandria
3: amaraka Vano na hikila ni kisapahu iyo?
1: Ye, nyo wanuwako. Na hikala ni sabao ni lamu leo tumiridura, unyawa sana matatani. Vano kumiaka ni ipio matata, woi tumiri ikuwa chona naracha. Tafadhali.
0: Hipo hatu teka tipitapi, owira unyawa matata mahuku oteni.
3: Nruku ore rayoyo, melo melo ru, nina hapachira uteka nkai.
0: Mama, kiuka viheke ni wapi acha?
1: Chomo bo, mwamanaka. Nanso, yopachira. Nipanga kisiani.
0: Onyawa matata?
1: Ikweli. Matata ona naracha, potu aruhela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabau. Haya mwamanaka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabau.
3: Yonukela, napi acha siana maraka?
1: Atumane, kinapi ayolia yohi yochiva ni oka liheria. Nansoni lamulia wikike chena ni wisunga. Konta icholia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kamano chuwania, chahira piheke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano orera manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta nihinaya ulia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka nihecholia choa penya niyo choa hapenya wira chihivahane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapihia niorera. Ukunela sana chodya, wira chikale chomana.
3: Miwa maraka, vano naliaka vale iyolia yohi tokota sana. Ihala wira nisi yani?
1: Watu kale tiyoopi ha, pataru ule wape iye saneni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta?
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko.

Mazi damna guga ganyu, amadut. Mazi damna guga ganyu, numari. Arigamre manyu kisu ele miwa. Mrema mara kaguli melila miyo. Kivinyo iria, kipanya kivoliwe, kikusambite wanak, kikila atikinala. Vasha.

Maze damnagu gaga. Maze damnagu garu mila. Rikemre manu kisu wende. Kamawa yaka goli malala. Kino vinyami. Kiro wawa mama. Kile liwa kirupa. Kile liwa kirupa. Kasaka kikudana kiviti. Mayaka mano. Asimela kumna kukaru mano. Ii. Orera wito kahiyore ramrima. Orera wito kahiyore ramrima. Opani liwa kahiyo rajene. Opani liwa kahiyo kalorata.

ya so le patane munne wori nan la kana ha pa sa pro hiwa na mathano ko ya tamlo ko ni mosa mwe ruwa go shuma ko dimvin sesh e maka repela sonch poteo pem poudri ka refor na kala wa mporla kanen la munne wi ha pa sa mpira sa province soniasa ozambezi wa proposo ka badrekatu ukamason hiano ni bwanoite

0: le ntšuri a ka kgolelena nele lapeka ba lapeka ole kgankela ehabo antoni gokelane puro nanna
1: vere ke gonono ehatšelela kgamana wa kgololantho no himatšeratšhing none lawe wa kgololantho thuna tšhino mo iraya o no kgala o tšibelana abe o no kgala o tholana mahino ehatšeelela kampa o patšeriga wa kgololantho nko henrane o kgale o nkgapelela
2: nyova mama Maria Pedro
3: ulelana o tšibelana re different pelo ga gonlelana o tšibelana nkgala ka ulelana wo lupathana masolo upathana na onko nno ongwane o tšibelana wongo o tšibelana woponkomego lupathanao bone e re laka tšone ba lale maphoro a lale wo nnonno lupathana nnonno o ulelana wo lupathana mana ona wiro omo na oleng lupano ole welano mo ona nthiana kontuna wiro omo ehaneke onko heko ratane seru rata omo iwoke phiotšawe a kgala wora diserto wirano woiwangwa ego khumelela yeyo yiwangwa le aweyo khonira bane e loko we yeyingwe laele wa phiowaningwe o natšho kumeiga nkwere o mananatšane nthiana ole o mananatšane wannya ole weyo moaraka meko thekelele sene a ke no bona ni bale mono mo emelana a julieta ke re moarena a filomena a le bale mane ba bale bale a taratari yaheno kagepake lookiriga wa roki ko goratene a kgala kane lopana weyo e sene moaraka thuila ke re mo emelele nantoni a le bale moemelana le nyašiwangwa a lebale yalo a lebale moaro ke ko goratene kana wo himerane yemele le yake e bale gabe yake himere a ye masele kankgala mane wela wele no sokotang siko timini shushushu gankele pane momo moaberane bale kono bone ne emele le naašiwao ya taratane yisene ke tšiwelele kgatšiwelele baine ko bone e ganenyo ye nyubanya thana banyo ke no wo bilelane o lubanyo me gata miano ka wale ke na tšiwelale wa bolona tšuelale bana tsa wa welaleni ba puaba wo ho tšuela bana pone ra kaole o ha bo tšibelana wo lupathana nkhala ko tšibelana wo wera e khala khale tšokwela wo khala khale tšokwela wo tšibelana wo wa kuingwa vale we bo hano opisere rima mahukumeli o viria naka bana lo ko ni ko nera rona wera mara ka nyu mi yanu ba pone ba ha be ni wa ka ba yela ke ngwale nane no saka man ho opisere rima ke hengwe tšhotšhotšhotšho piwa le aka e rea enre na ntoni yongwe me yane ba monna ka ke tšuelale ga ntšuelale gore ke tšuelale o hianne ne go nenne o biro thola ka nlelo o na moeng wa tho o na moeng wa tho ba le ne go nna ra ru netse se o na wera ya mara ka ka moira o ira ka moira ma sa mo tšuelana na ke go ba re hani a le mana nna a le a le pona ka toko ra ka pomana nna o tšibelana o hilupathana pomana nna o tšibelana o lupathana
1: mana nna o lupathana a lala no kgala kampa jane mahene ga tše onono
3: mana nna o lupathana a lala no olumano o wera meano ba ke go khuma ba ke nona wa nyaka bale a tšulieta bale mane phera a kele bale a ke nkoganešene a ke nkoganešene ke tšuela le emela tšhala bale wera pota himerenaka e salama tšeiwale a yantšana wa rwala wa wetšeke yonona kameyaya ano o kuma wa cheke bane me khumela ke lebele ke nro a sokota manthia nayo ni hantsa wa atakana o le ke honra ka li hacha wala ni hokera ka li hacha miyano wala ni kino sokota lo pano le ko mure ko honra ka li hacha wala ni hokera ka li hacha miyano ane re cha mobale ele ke ya khumelela le yo luvele e khumelela bane enya kunya ku bane cha ka sare bele chekolo mo ko ulume no re nkhinyo la mompacha no khuna khalo khala khala o khala khalo na ko hano ratene ona vilela na vapuwa pone la ka le mana na lale
1: verekenyo va papa ehatšeelela kgamana wa kgololantho no himatšera tšhini welawe tšhinone lawe a thuna wa kgololantho tšone mo iraya wa nrimane wawe o no kgale kgwele o tšibelana o nlelane hatše
2: moenye Ibrahimo Mendes Eduardo
4: ehatše entere moyamore ehatše khibo bane mona ka ro nkelela ka o olelane hatše na nepurona ba ngokgole moala tšampotso kompotso kgamana a thu tšibelana ana ko hane thuyo mpane kuiwananaka ono mamala ka rukelela ukumihendra ne mwano mwano mophelo libi hana vallatu we khalapu yoyo ndo phelo hianatsa te kwalukira manera entemu haje e haje khimwa ba moreni e mono uphelana
1: e haje wona ikhunyaka uno khala uphelana vano uphela wantšho patšere ganthu wa tharathara a moarao e rwaka olosi e rwaka o malasene e rwaka o timane wantšha wa patamela tša a tantheana a tšera katse tša mo wa tharathara mannao e rwaka